Oui, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Clinique 18 Safar, nek fi ci rond-point Kotak bi, ci raglan bi wuti Darou Salam, balanga ag ci camion yi. Ñoy and ak personnel bepp di len nuyu di len ziar. Di len yegal ay consultation gratuite. Manam ciet go xamé ni du ngeen ci fay dara ci lepp lo xamé ni ci aduna ci seen walu beñ. Loolu nak ñong ko fos yene amal. Alarba fukki fan ak juroom ñent alxemes ñaar fukki fan aljuma ñaar fukki fan ak ben ci wéru août 2026 liko dara 8h ci suba ba 15h képp ko xamé ni ci am ngay jafé jafé ci sa walu bëñ wala nga bëgg sétlu sa wérgu yaramu bëñ di nga mëna dem ci clinique 18 Safar nekk fi ci rond point total bi ci raglan bi nga xamé ni mo deggul wuti Darou Salam bala nga add ci camion yi lepp lu leen jaaxal ci seen walu bëñ man ngeen fa dem ci ay consultation gratuite ak ay médecin yu xarala lool seen xam-xam match jëm ci walu bëñ ñetti fan yi le muy alarba alxemes aljuma liko dere 8h ci suba ba 15h kon clinique 18 Safar ma ngi ubbi ay buntam di xaar askan wi fos yéene lay jàppale ci ay consultation gratuite ci lépp loo xamee ni si aduna ci seen walu bëñ muy alarba alxemes aljuma 8h ci suba ba 15h jërë ngeen jëf.

0: I'm still on the line. Yeah, yeah. I think the Baba of the Muslim and Baba is it. The song next. I don't know if I'm ready with this stuff. On the manager, international treaty, not in play.
1: Si walum ndox mo nga xamné ni ngi namé ko ci Touba ak ni nga xamanté wax nako yaatalé ko kep ko xamne rek yaangi faral di dundu yow na soy tamit bo manen di xol ni ñi la gëna jëgé tamit nga mën fa sa ku la xamanteni mo fo ngay mëna nekk ba nawet bi jeex way yoy tamit nak ya day jaar ñi ñi tamit baye ko xel bo gisé ni sax bokk kan mi ci inondation yi mën ko jappalé bu ko amé loko al mo ne ci ba nawet ba jaar ndax ndox mi kat jël ko fi du yombu mais tamit ñuy def nak nak rek ba yalla di bari ñu am ci safa tay di ma saw tamit comme ki nga xamanteni mom no doon defar moto pompon ba yalla def mo gëd ci ñak bakanam tamit ci yebsi na la soy la ay ngoy ma saw bu baax di ñaan yalla met na lool way da na yalla taxaw rek indi safar di gëna gawé ci li nga xamanteni mom moy ndox mu bëy nga xamni goy ne may ko doon ci sama mom lañ bëgg ndax bay kay tamit jëñ ko solo lool lool ay tamit yalla sutural ci inshallah
2: amna solo ba am bakam ni ko waxe rek xamna safar ko yom way yalla baxna ni ci wara saytu nañu ci nañ ko saytu ke ko xam tan wax nga ko wax sa jafé jafé mo ñuy ñaan yalla safar ko lu gëna kawé té bokku ne ci li sama ñu
0: bon lay ñu ngi di jaar
1: ñu di la jaar
0: ngay ñaan tam ba ba
2: am ñu bokku
0: ba yeen nga do la jaar ba mu sé ba say ngir ba xam nga problème mooy xaar day def mboré parce que ay 1970 yooyu ñu ko war a weesu bu baax a baax mais dafa am ñu taxaw ni ñu ko wees ndax xëy na probable waaye nag il faut maam jublu si idée de bay bari kaam mën noo wàcc parce que bu fekkee da ngay wax tamit loolu maam leer su war a leeral dëgg dëgg mooy ki nga xamante ni foofu mu leen dénk dëgg que normalement su fekkente ne yow da la dékk lu ñëpp bokk da nga war a leeral bu baax. leeral bi mooy yow yaa ngi am ay taxe yooyu am ci màggal bi li ngay ci am salaire yi kenn xamu nu mu toll li ngay ci am ay oto yi dugg si ci dëkk bi kenn xamu nu mu toll kon yow loolu vraiment wane leeral askan bi su jàllee nga ni ah màggal gi kat amoon naa ci temps am naa ci temps danaa ci fasiyéene def lii danaa ci fasiyéene def la waaye loolu yëpp askanu Touba tipi duñ ci xam dara te loolu moo du dëgg ndax ñëpp bokk dañ koo war a di leeral bu baax a baax leen ci nekk mu xam fa mu tàmbalee donc fa mu yem te loolu amul. kon jàpp naa ni ñu wax ndeyi bi la day leer muy président dañu war a wax ki nga xam te moom lañ dénk tani dëkk bi moom mooy leeral réussit ISS bi nga xam te ni moom lay am tamit moo di ko leeral ndax dañ ni maanaam yow mënoo yëkk waaye bu fekkente ne dane man de mënu maa yëkk war ngaa yorsa frotte taxaw si daatu bi bu daanu nga frotte ko par exemple li ma jubli si loolu mooy yow bu fekkee nee dan lay wax ne ah amoo compétence pour defar ay tal yi mais normalement tamit comme nee na amoo compétence pour defar ay tal layal na nga loolu mais yow li war si dëkk bi bëri na mais priorité yoo xam si ni maire la war te gis nañ nit loolu ko def parce que normalement yow war nga fexe ba paxum tali boo xam si dafa commencé di yàpp nga fexe ba defar ko ba am si nii loolu du jur ay terrain war nga fexe ba ay secteur yoo xam dafa am ay lampe nga fexe ba mu am ay lampe yu bëree bëree bëri yoo xam si ni compétation la te gis nañ ni loolu manqué na bu baax a baax. ñu xool tamit tey soo xoolee organiser tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk si dëkk bi muy jaaykat yi si dëkk bi nga fexe ba leen di organise tey yow mën nga fexe ba di wut say cantine di ko defar ba mu baax wax jaaykat bi manqué lii daal ay cantine bi su ko defee ah su weer de ngeen xam ne ngeen di defante mu jural koom-koom tamit mairie bi kii jaay tamit man fii gis boppam boo xoolee taxu boobu ba tey amut. beneen bi may wax mooy suñu leader di Ousmane Sonko ñu ngi koy jaajëfal bu baax te di ko ñaan yokkute ndax boo xoolee jabali jeu bi bëri na trop waaye nag moom dafa xam démbu tey doo ko ñëw parce que ay waxam yi bëree bëri tey sóoraale tamit saay saay si ak yàqkat yi nga xamante ni tamit danu nekk si réew mi te yàq ay mooy seen ñu seen nekke parce que boo xoolee tey si wàllu tey concret yi ñu naan dafa araam ak gëtal di ko wax naan moom moo ko wax soo dégloo wi woo ba dëgg dëgg li nga xam ne moom dafa wax ak li nga xam ne moom leen jabali si wax ñu dàggu ko loolu bokkul wax mu sa wax loolu ndax boo xoolee lam sa wax mooy tey boo xoolee tey concret yi loo xam si nii day jëm si parti politique day dem day amane ya lolou kay même bu ko ko def manam lay deug moy lolou dafa am parce que alalu ak tan lo xamni ni dang ko def for lolou wax jël complet di def yamane ya benen du moy lamu wax ci walu de nga ñi jobul ci tan ñu ko wax di jobul ci walu e dine na ne e bu ngi yo be manam nga defal ko data ko mu na xam bam du dofam bi waxo lolou ay jobul ci yo xam kenn mu la ko wax waye nak yalla dafa do won
2: di rafetlu bu baax seen kaddu yi di

bokki Senegal xewal mi ngi ni wadi na faamu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma dina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faamu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen wal wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamné dañuy taxawul yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si ndax mel nga bëgg defal sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina defal

0: loolu yonte bi fekkewoon na ko ci kër bu boobu. moo tax yonte bi bi lislaam ñëwee mu daa wax ne loolee ma fekkoon ci kër Abdoulaye Mdjid Ande ku ma ci woowoon ci lislaam yi ma wuy ci maanaam loola dara wutula koog lislaam ndax mooy taxaw ci ñii tooñ fexe bañ bàyyi tooñ gi fexe ba kuñ tooñ ñu dellu la sa àq. loolu yonte bi alei satu salaam fekkoon na ko. ni ko noonu xam ngeen ne yonte bi ni ma ko waxee léegi daa tàmbali di lijjanti ay liggéey ngir dimbale Abu Talib bi nga xam ne mooy njaboot gi jàppale ko ci bokk na ci liggéey yi doon def lu mel ne sàmm nga xam ne siiw na moom bi mu amee ñaar fukki at ak juróom ci la doon sàmm di sàmmal waa Makka ñu am nañ ko ci jox mu koy dimbale bàyyi mu ndaw Abu Talib. nekk noonu it am na ku ñu wax soxna Khadija xam ngeen ko nga xam ne ginnaaw bi moo nekk moo mujj nekk soxna si yonente bi alei satu wasalaam itam dafa daa nekk ab moom daa commerce nekk jigéen yoo xam ni daa bari woon alal di commerce di jël ay nit di leen fay ñu di ko wutali marchandise bu ñëwee jaay am lu leen ci jox. bi mu déggee nag yonente bi ni mu nekkee ni mu wóoree ak ni mu wéree ak jikkoom yu rafet ci la ko wax ne ko dama bëgg nga ñëw nu liggéey maa yow yonente bi nongu mu ne ko dinaa la fay lu ëpp li may fay ñeneen gaañ yonente bi nongu noonu an mu boole ko xaleem bu ñu wax Maysa ñu dal dem wuti marchandise ñëw jaay yàlla dogal nag yoon woowee Maysa seetlu yu bari ci yonente bi alei satu wasalaam ci ay jikkoom ak ay doxalinam ak ak mbaaxam ak ak it ni mu seete lu mel ne moom naaj wi daanaka du ko tiim lu bari lu ci bari daanaka fu mu ne day niis loolu mu seetlu ko ci kaw ci moom yooyu yëpp nag mu nerdi ko soxna Khadija. soxna Khadija dam seetlu ne commerce bi yoon bi daa gën a dox ca bu njëkk ndax daa ëpp barke xewal gi daa gën a bari. loolu lépp nag bi mu ko seetloo moom soxna Khadija ci la waxtaan ak xaritam bu jigéen bu ñuy wax Nafisa bintu Munia wala Manija soxna soosu la waxtaan ne ko noo bëgg nga waxtaanal ma Mouhamad Seydina Mouhamad ngir bul mënee ànd maanaam ngir mu takku ci loolu nag soxna si bi waxtaan ak moom Seydina Mouhamad waxtaan ci ay bokkam ñu daal di nongu sëy bi daal di am nga xam ne soxna Khadija mooy soxna si mu njëkk a yor moom it bi mu koy yor xam ngeen ne mi ngi am ñaar fukki at ak juróom. soxna Khadija am lu xaw a jege ñeen fukki at nga xam ne soxna Khadija mage na ko lu ëpp lu xaw a jege daanaka xaaju dundam ñaar ba itam moo dem njaboot gi ma moom Seydina Mouhamad soxna soosa ko moo leen jur wutaatul beneen soxna itam diiru mu fi ne bi mu faatoo ci la doog a amaat yeneen ni soxna soxna Khadija bi mu faatu mi nga am ñe juróom benn fukki at ak juróom si Seydina Mouhamad boobu toll ci juróom fukki at nga xam ne woo dugg na ak mage ak magat loolu lu am solo de ci dundu yonte bi nga xam ko ndax dana tax nga xam yi ñuy wax ci mbirum soxna yooyu ñàkki ñu ko ñàkk itam ndax toog na ñaar fukki at ak juróom yoo xam ni jéem a tawut benn soxna kee moo sàkk ci moom ngir mu takku mu soxna Khadija di ab jeeg boo xam ne seen ñaari yoon boobu ñaari yoon nañ ko mu bàyyi ko ginnaaw bi itam bi mu nekk di mu nekk moom bi mu daatul benn soxna te boobu xam nga alal bi naari boobu dañ daa bari soxna yu kenn xamul ci soxna dañ daa yor duñ bu bokk ak jaam yi nga xam ne moom seen jaam bopp lañ doon nga xam ne muñu la demaane wu te yooyu yëpp mos jaam benn ba ni ma amee juróom fukki at soxna si nelaw mu dooga nag amaat yeneen soxna yoo xam ne benn bu ci ne am na sa bopp ci des xëy na des na ko waxtaane ci ne des ci waxtaane li ma ko wax mooy soxna soosu moo jur ak njabootam xam nga ne Seydina Mouhamad kenn ci doom rek moom la soxna soosu jur mooy ki ñu wax Seydina Ibrahima waaye ñi des ñëpp soxna Khadija moo leen jur tàmbalee ku ñuy wax Al Qasim moom lañ koy dàkkandal moom Seydina Mouhamad di wax Abul Qasim ak soxna Zeynab ak soxna Roqeya ak Umu Kalsum ak Fatima mii yaay Hassan ak Hoseynu ak Abdoulahi bi nga xam ne moom la ñuy tudde léeg-léeg Tayib ak Tayibu Tahir ak Tayib ak Tahir ñaar yëpp lañ koy wax léeg-léeg te mooy Abdoulahi moom nag moom la yax Tayib léeg-léeg di ko wax Tahir moqasim ñoo ci goor ñi jël ay jigéen lañ moy Zainab ak Ruqayya ak Umm Kulthum ak Fatima ñoo ñep soxna Khadija moy seen wajuru jigéen yalla dogal itam Seyna Mohamed ay xalé yu am njabot yu am yëpp dañu jël Fatima ci seen ndaw doomi jigéen yi amit ñoom ñep fekke nañ bi l'islam ñëwé bi yoonte bi tambalé woté wayé kenn ko dafa faatu ci dundu yoonte bi bam dess kenn mi soxna Fatima mom yoonte bi jittono ko juroom benn wër mu dogo faatu ci dool it amna lo xamni waxon nañ ko xamna melni niñ ko topé ni xawna yaax wayé moy kaaba gi xam ngeen ni itam ñeek Seyna Mohamed di gamer na dafa am taw bu bari bu am da maka yaq fa lu bari ci kër yi tax nga kaaba gi baba ni ñata xobu nek bokk leey di la jëm mo def jara bom bam lañ ci kaw kaaba gi nak tamale yaq tamale mab len li daanu mbir bi degeer woru ci tam wa dekk bi biñ demé ba gis ne mbir bi woru dut ñu ne nañ ko defaraat kaaba gi biñ ñëw ba ci defar bi boba ñoom ñepp ragal nañu mabbu kaaba gi nak kenn ñu wuté ñëk door kaaba gi nak xamuy woon leen ci fekk waxnañ ne al walid ibn al mughira al makhzumi mo ñëk jël ki rek door ñëru kaaba gi ñu gis dara jottu ko gaay tamul nak dogu mabbu dogu ñëw ne defaat ko fekk kaaba gi xam nga sayyidna Ibrahim moko tabaxam buñ ko tabaxé itam demon na ba juroom ñent met ci kaw yaato lu xaw jégi xam wéx mètre dan dafa yaat wa mak nak dañ ko tabaxat niñ ko tabaxé moy wa dëkk bu kenn ko ni da sa dara dañ na joxé bañ joxé nak ñu dajalé xaaliss bobu ak alal joy tabax ci kaaba gi ki leen ko tabaxal ab romain la bo xamni mi ngi turon baqu dañ ko wutul mi ab tawax kan bu xam ngir mu ñew ñu japp rek fere baba keri fami ci dekk bi dañuy def kenn ko ñu wax na yow wess sangam ya koy tabax yëkëti bam nga xam yow sa ñabo rek wa rek wa kër go ñuy and di indi xeer yeek di defal ci ban lepp xaw romain bi nak mom nekk aspect bi nga xam ne moy wax mbir mi fi ñuy jaar rek dañuy def ak la ci top waye biñ ko tawaxé bam ag bam dess nak fi Hajarul Aswad xam nga Hajarul Aswad aw rédé wu ñu wo xamni ci saan la ci aljana la joggé lu yëne ci Allah subhanahu wa ta'ala wax Seyna Ibrahim moko defon mu doon doj wo xamni ñepp dañ ko war naan ba fi mu ne ni gëssu yiñ ci mu jëf def sétlu nañ ni manam bi nga xamé wax nañ am nañ ci fex nañ ba jël ci dara yobbu ko ci laboratoire yu yéssi gis nañ ne doj wowo bu peut-être doj ji nekk sofi dara doj wowo nak naka def ara ñoom dañ commencé yalla dogal nak biñ demé ba nga xam tax bi adana ba duggal ci doj wowo rek dess mi Khadija Rasul moy dañ seen ñukoy yërni fo ci makk wa rek bepp nak kenn ku ne né ñun suñu wa fami ñun suñu wa kër noko war def lolu ndax am lu makk walu giri ño fa nekkon kenn ku ne di xati jëme sa kër ak sa bop dama ko ñoo ko misal fi ci dekk bi rek ni mel na nga ay wakk seen ñoo fa wakk seen bu ko suwa kër seen maal ni kër ci dafa yi nga xam genn kër la ño bok maam waye yépp ay fami la fami bu ci ne rek kër bu lay japp ne mom manam lu toll non ci dara ji toll non mom rek moko yallo bi do amé dem nañ ba na ci xex té buñ da xex xam nga mara buñ xasse ba giñ né faaw manam bu li amé dina xex yow jéna té bo dem nañ ba am ci lool banu abdiddar ak dañ jël apport def ci dara duggal seen loxo né manam mu tektal né giñ lañ ci né manam mom bu ñom bu fekké ñom duggal nañ mool rek kenn ko gorbol ñu xex yow tax na mu xex bu non la tek ci ak gëri ko yaa dogal nak bi lool amé ki ñu Umayyah ibn al-Mughira Umayyah ibn al-Mughira al-Makhzumi nekkon mak mu ñepp war ma ci rek ba mo leen légui dal li koy safara moy kuñ gis mu ñëk jaar fi nañ ko atélo ñepp na lool bismillah an nañ yaa dogal biñ né tek mu yagal Seyna Mohamed ni teul jaaré ko ñepp ni hadha al-aminu radinahu radinahu man ñep da ki mom mom am nañ ki mom ak woor rek lañ xam ci mom motax mom ginaaw mom lom deg lu war rek yeb am nañ ci matal sayna mom bam ñe dañu até moy da jëlu mbalan talal ko wa rek bi kenn ko mëna japp ci wër jappal ci ki mëna japp bi mu jël mool li tek ci bir mbalan bi kenn ko nga japp ci ak wër ñu indi bam ñege mu jël ko dugal ci xol
1: non leen até té lolu xex narona ci am
0: légui nak wa makka biñ tabaxaté kaw gi da am luñ ci bayyi ndax ñoom dañu gis né lañ yor ci alal mënta tax lepp kaw gi da ri wala bo ba lé sétan da nga gis lu melé mool bu ndaw buñ def ni lolu ci biir kaw gi la waxon sé na ibrahim lako jabalon ñoom nak dañ ko ci bolé wul mo tax ni kenn ci dul julli ci biir lolu ya al hajar hijru isma'il lañ gëré ak al khatib nga xamné liñ wax manam mir Allah yo mir sa bi yakana lañ ko wax moy nako tim non mel lu gën dox lolou ko ne ko beurep na mu ñaan la waye ci biir kaw gi da bokkum li wër kaw gi tam amna lo xamni 0.25 mètres lu ñu tor lo xamni dañ ko wërlé kaw gi ba légui dañ ko fa mandal dal lolou lepp ci biir kaw gi da bokkum waye dañ ko bayyi ñom
1: bu ko defé nak lolou mo tax kon lolou moy dal gattal gi ñëk sayyidna muhammad tambalé woté lolou moy li ci xaw moy ñepp marché woné ci ku woor la woon té itam ñepp marché nañ ci ak wërëm ñepp gis nañ itam barké bi nekk ci mom ñepp itam wëd nañ ko warma nañ ko ndax ñoom lay da wax ni mom kanam rek bo gis xamné ki waqtu dëgg motax bi nga xamé né tamul da woté biñ ko dëddo ñoom ñepp bu ko tuuma ay tuuma tuuma yoy mënta sax doy dina ci ñew inshallah xeyna mel na waxtu yi dañu rap ma ngi jéggu ni mo ko topé ni bo dégé lu taw bu gëna gaaw bu sa yalla yalla yalla defal tawfiix yi taas na ci seen barké barkem barkem barké guddi gu sel gi nga xamné mom lañu jox ci té itam ni mo ko waxan dem rek seigne touba wax na né manam ku ko magal mom guddi gi ak façon boko magal rek lo ci def ci lu bax wala ci sa alal da nga melni ku fekke xareb xoneyni ak xareb barab lol nak wax ju reey ngi nonu dara gën ko re wala sun kraas nga defo dara la manam dara je ku man ku fekke xare yoy te xare yoy dañ ci ñew ci kanam man am ragal mu lu ca bok ñi ñi jay seen bakkan jay seen aduna manam lool nak lu lay may tiyaba ci tolo dara la gën ko reccal té lool la seigne wax té dim ko waxé non la wéré faman mu ko waxé fa kullu man qad hadara mawlidahu fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musharrafi malan bi ghayri salafi walau bi qadri dirham fa innahu kaman hadar يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفاهيم كون لولي تام دانت نيوات سي بيس بوو سو يالا سي لو گنا گات سي لو گنا گودو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: بنو اف ام راديو بي نيك كي ويتو رون بوين بي نيك كي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم ايليپور

ñor kalando yi jere ngeen jëm nay sa ma ngi leen di bigu bu baax a baax jëm ñe sona Fatou Fam ak Fatou Fam joxal ma ko maire bi gëne ko Fatou Fall joxal ma ko maire bi gëne ko maa ngi ko ci siyaar bu baax di ko kontaane sunu yaay bopp ci Fall jege yaaram ñaa ko sant Fall noonu lay mel ndeysaan.

mo ci genn aduna fofu ci daru khudus di tis bu metti lol ndaysan nekon ndaw lo xamni ndaysan lo metti la lo tis ba tax nañu koy jale mbolem famille bi famille jabeep ñu ngi leen di ziaré di leen ci jale bu baaxa baax sona awa rawatina mom nek suñu xarit nek suñu lepp nek koku nek mak ci mom ñu ngi koy jale ak mbolem famille bi yep ndaysan di leen massaw bu baaxa baax mu doon tisu metti tisu doy war wo xamni ndaysan ak ki nga xamni ni ki tay ci suba ñu la ko nemi ko fele ci fi nga xam moy aslam fele mom itam ndaysan do nu tisu doy war ñi ci massaw bu baax di jale seeni mbokk rawatina ci fofu nga xamni fa lañu gëna aduna

0: Ndeysan mu koy woy mom Mohamed Aladjo
1: dama bëgg ñëpp ñu ko préparatoire bi lu ma wax rek léré waaw Serigne Sali man ma ngi ko
0: xel dem ci mbokk yi nga xam ñu ngi ci musso bi jël jël soxna Ndey Fass sama mag ci ma ngi koy contane soxna mam sey soxna no kay ndjay bay fatou mbé ñu soxna no kay baax soxna bu sa saxu sama mag je soxna Ndey Dieng ma ngi koy contane mom itam diko ziar Serigne Mamour Fall waxon mako yomi ma ngi ko ci bégel madame Fall

acca koku nekul mohammed ala job damay seti mustafa mbay wayna lu am solo ca jambar ja ndaysan sayidina mohammed xelam ci baydam ta sopp ne bi ndaysan ñu ziar ko mom tam begal ko ci bu baax am ngol ñi nga xamni kon ñu ngi fofu sa su nek di ñu bayyi xel mom baydam ta sopp ne bi fofu ci sura xedem ci ndaysan sunu madam ba ñu koy contane mu tam sunu mambu sa madam tal hein acci ñu doxal andek mom ndaysan

0: Aca 97 ile 857 dinlendirdik. Selamun aleyküm. Alo, selamun aleyküm.
1: Alo.
0: Waaw, ku bax. Alo.
1: Alo.
0: Alo, oui, waaw. Ñu ngi lay siyar.
1: Ñu dara avec Elad.
0: Oui.
1: Niar na ya lu bay.
0: Fii la ëppee barki yonente bi, ko wax loolu.
1: Maa nga ami seen yaay xadi seen ak umi tuu baax.
0: Ah, ndeysaan, son ami maa ngi lay kontaane di lay siyar bu baax. Jërëjëf ndeysaan.
1: Mission bi neex na maa ngi laa kontaan nañ.
0: Ndeysaan, yaayu xale yi.
1: Yaay xale yi suñu fay seet na buy yow moom kenn amul sa fay.
0: Non, da ngeen a baax rek mais xale yi dañ ko nuyutoo nag.
1: Ah, macha allah.
0: Yéen ak tey gi rek laa gis ñoom barki yàlla moo tax ñu am lii tey maa ngi leen di bégg bu baax nag.
1: Waaye ñu ngi la kontaan nañ dëgg yàlla ku bëgg sa doom yow la bëgg.
0: Ndeysaan, dëgg la dëgg la dëgg la.
1: Eh, moom xale yi yàlla laa def rek ñu bëgg leen.
0: Ndeysaan, ñoo baax rek.
1: Nga xale moom yàpp gaa man la yëngu dugg tax kon nag mu ànd ak xale rek moo xam la tax mu ànd ak ñun.
0: Déggee lii lu am solo nga wax bilahi.
1: macha allah kon nañ lay ñaanal rek sa kaw sa kanam yàlla liggéey bi yëpp.
0: ami ami ami ndeysaan ami
1: waaw. ndax nag bëgg yàlla ñun balaa nga nekk suñu doom sa gis na lu baax la yee def suñu wax bi.
0: ndeysaan, moo ñu war moo ñu war moo ñu war.
1: bu ñu taxaw lu ñuy eggal koo xamante ne suñuy jëm mënu faa àgg suñuy baax mënu faa àgg nga duñ fa eggale.
0: ndeysaan, loolu am solo loolu rek am
1: donc daal daal kontaan nañ ñu ngi lay ziar bu bëree bëree bëree bëree bëree.
0: jërëjëf seen da ngeen baax rek.
1: kontaan nañ kontaan nañ bu baax.
0: nit gis na lu baax taw ko wallaahi ndeysaan.
1: macha allah yow moom borom baax na.
0: yéen a baax rek wallaahi.
1: xaaral ma jox la Ndoumbe.
0: Ndoumbe ah sama xarit bi.
1: helaay.
0: tay yow nga namm sa xaw ci lu mu demal.
1: yaa naa la.
0: non tay dama laa namm man xamul ci loo nekk laa xamul.
1: maa ngi moom rek.
0: yaa
1: ngi lu bëri.
0: wallaay fii la fi yow yow tam kenn di ah.
1: yow moom baax nga yow rek kenn du la ci ñun di.
0: ndeysaan yéen a baax rek te liste gën.
1: yow na yaa baax moom dañ lay ñaanal ba gaaw a gën a dëgëral liggéey
0: bi. amiin ndeysaan amiin waay amiin amiin. amiin waay ndeysaan amiin amiin waay.
1: yow moom marché la spécial daal.
0: wallaay ndeysaan kenn di yow yow itam jaa vraiment.
1: gisal la léegi ba yaa ngi xam ne bu bu baax a baax a baax.
0: ndeysaan jërëjëf si. amiin waay ndeysaan sama xol seet na ci yow de. yow itam ma nga jàppee ba léegi bàyyi wu. te goor noonu lay def wallaahi. ndeysaan.
1: dégg
0: nga ma wallaahi loolu rek moo am solo wallaahi
1: vraiment.
0: dégg la dégg la ndeysaan.
1: amiin
0: amiin ñu fekk amiin ñu fekk lépp te bokk ndeysaan.
1: loo
0: maa gën a bëgg yéen bilaahi.
1: macha allah.
0: amal jàmm rek ba kon ba yow itam. jërëjëf merci beaucoup. ok ñu ngi doxal ànd ak yéen dégg nga.
1: ok ci kanam.
0: merci beaucoup merci ndeysaan. aca kon. aca kon ñu mën a leen di dem ba kontaan ci ñoom bu baax a baax mbooleem. aca ñoo ngi noonu di dem mbooleem ñu ngi xam ñu ngi foofu di ñu bàyyi xel ñoom ñëpp maa ngi leen di kontaane di leen bëggee bu baax a baax.

ziar ko bu baax lu mesen ku baax la ndaysan mom itam waye sona ami sen yaay xale yeey tam jeelal li mang la ci dege bu baax di la ñaanal jamm yaay fal nga yow roy way nga jaara ndaysa ak ci xale yi ko jeel leen sama cheikh yaalay

maa ngi lay kontaane bu baax émission bi neex na jamono ji tembe maa ngi ba Padoa di la bàyyi xel foofu ci extension bu Padoa ci 3W20.fm.com. jërëjëf, maa ngi koy bégee. Jërëjëf, joxal ma ko Bala ak mboolem ñi nga xam ñu ngi foofu. Jërëjëf sama xarit ba.

0: dama may xawru sax yalla xamna ko ak kersa gi parfois da fay jouer lol mais nak ney sax dañuy santat bu baakha baax rek sa su ne di len wax ni yeena ñu dool rawati na ñi nga xam ñu ci ar señ ci di japp ar señ fallu ba ñetti poto kenn du ñom ci ñun li ni ñaan dal sa su nek yalla buñ def lu ñu len di rombe di seug sa su ne wallahi ney sax lool rek lañu sakku ci yaa mag ñi bëgg nañu ndaw ñi bëgg nañu mo waral li ko na soxna khadi soxna ummi touba
1: ah deggal ah wow
0: ah xam ngeen tay nak man ak sama projet man ak sama isio barke ya do man yaa barke ya ha hey bay fanu ndong dem baye ma faatu ka dem baye ha ay way baye ma ci isio be wonelu teeli
1: ah
0: faatu baba mo ne faati tank so yene ko ci

di waral loolu yal na yàlla musal ci cat ndeysaan. Jërëjëf sëñ Fall kon joxal ma ko mbokki Thiès foofu ci Kawsara Fall Medina Fall ak fu ci mel ni kër Cheikh ak la ko wër ba instant jàmm gën maa ngi leen di kontaane. Xam nga soxna Fatou Fall maa la gën a meen Thiès ah moo sante maa ngi leen di bége ah sama marché ba marché central ba fi nga xam mooy Grand Thiès ah fay ak la ko wër ñu maa ngi leen di bége bu baax a baax hôpital Resena Thiès la nekk moom itam.

0: sama yaay bop ci mère Fama Ndiaye Ndiaye jaata ma lay bëgg di la contane bu baax way yaw na sa jaamu yak neena ma kaas café baangi non umi Touba xamna damay ñëw rek sé do ko yeen yak Khadija
1: ndaysan digal wala no mbé ségg na café acte mi ngi nonu ndaysan nekkon ki xam moy Cheikh Mbay jeuf ñu ko ci contane bu baaxa baax di ci bëggé mbolam ñi nga xam ñuy fofu Cheikh Mbay umi mom xamna li ma na café hein ba bëggé bi dal di jeureu jeuf ndaysan

www.fm.com jay jatta yo yalla na sa jamu yak neena ma beug na jox ma kaas café neena ko ah bu ndiakoro ni ngi koy def acca mourid joxon mako sona khadisa.

atteneena ma sama rakk la amay kon ñu ngi lay contane soxna may waye di contane bu baax baax ci xam mom itam sa rakk yu baax yoy Khadija ñun ñep ma ngi ci contane di leen bëggal yow neena la amal jamm rek han ay boy